0: Koron to ten ro kwe di me anse nou e jero to le de Bip Radio E do to e mine sin kouton
1: Nou e jero to e Sigaho do Bip Radio di
2: Mina tou ento rome jele Yeme yin to vito si bo yin anvi mi tan bo kodo Franse sin to a me don yo To ete me weda o ete le o ekade Do yuzo ekada yo ji don yo Gbla me an ji yo Kahobi yo se do agone an ji don To vie karo Atlantik sin to pon me Li ba de kon Li soja kodo Nou e rokoze yi mon mette mette me bono yin li li to yi Kwek kwek pena yin ji je ji to Eme yi zo mon li tole yo. Kou nan zangwe mi do gudu wa yine yo yi blopli yi tonde bo si hou. Zek bi tagwa pa yine yo kwe. Wè do gba sa kriye toutan. Wè kode na yine anji fine. So teni yinbe. E mi do gudu wa yye. Kwe do pro patan. Be nan do yin gamen. Notoran. Nan sou li vi do pro po wè sin kode ti yinbo ti yinbe. Mi mbole kudo. Ga yi do. Ki kowe yi bo minato etro men jile ehe non gwalo nun kemi seba novi miton ene ronje tuwa sin gudo bo sikuru azo ye ton lewawe o teme teme yi kwe bonu ena yi to alo ena kaozun kwe ton bonu ena je ya bono neon san lo me on me enon bo koni dobele to miton me fiye alo je utu ye ton bo esi hui waton dato lo so teni be e yazan kwa ton mkun ene go sun zay me mindi ton e yi kwe lukuru kwa ton E wè do yin kinkani tobo. Akwa livi do kuro po wè. E na su do to asin gba meyon. Kriye tu sin wè roba sa. E wè wè kwe neon. E si wè yin nina tobo yin dido to dido. So. E yin teni yin be yin ne yi bo. Ales kom lan do fine. E wè zi nou kumbi po radio ton. So yi do te bo do yi. E kwa yo jina. Atlantik sin to kwa me. Bon. E na yi mon me din bon ba de kun yon e li e mi de ya e wa bokun abi e yin soja ne yi dagan kilogram ne yon do po e we mi na yin li li to e yon pon we jere la yon e je pon atan di do pon ene ni ou ka son an di yon e me yin so mon li to le yi mon rome jere ou so basi ou kon lon yon ho cha atan da yi yon E kon so, mò di yo, ba e me no mò be an su, mò I je I yo, e wa e gudo do. E ka mò jen yon, nou e wa e di, me wa e no runde, e wè zon bò, mi lò kpon yo, mi mò lò, mi an do kwa kwa di ji, bò, ple da kou gen gen, e wa e do blo, do akron zang be, mi do gudo wa yine, bò, bwita ne an, le e do yin, o si so to le e ji, e lè kon gazwa lou, e nan e zi zan to e yo, le kwa lò le yin, ji je ji to, mò jen yon a gandou, o nan blo nde, nde, nou mò le lò, nou e ouve bò, yon mò le, kon kwe de bù, e wè don zon bò, kon do kwa me an, e wò lò me jere da, to be an wuzu, mò to bò, kwa kwa kwa ene do aro, ji je ji wè nou, me yon li to le, o teme teme, ile ji, kon ka yon, a bò men kan lo fi, a lo, a 36 to kwa an kere, e wè gwe ta ene le, yon bingon to, le yon kon kwa kouta nou, le fi de ti bò, e ko, li li e gan lo po lò, kon a tan lò, mò yon bò, e do an yon ton ton to, so do wà lò, men bè nan yon men ma to, e men yon, zo mò li to le, yon, ye de wè do, le li ye ne yon bò, bip radio mi do yon, o si se to nou, O mi bo novi mi to e kado franse sin to me don le yo to ite me we da we de le e kade yuzo tian da khodi le atin bo aido a ine o di don bo e bi e me di yo zanko o jije bo ga ko o jije we kon we ran pe nkun do la me lan ganji sin ko we yo gbeto li vi do po ko yin o gbe gle ta fi go sin to da ine o di fine bo e yin nu teme teme e u ve bo e do mo e a li gigi nu e gbon Kaho biyo, novi miton, we, se do franse sin to ome, ti me do e di kongo do walo da yi, bon ko san, e yi, kome fa nou, e yon klimatize ene yi, alo e yi, o brase ene le, kon nan ko san di yo, do, johan we don do ya nou, ye de le do, a yi ne an di don, o mi yo e don bo, flo do kome, we de le nou, alo mo e don, non, yi ton bo, yo zo nan kome yo, e we yon yi zin zan to, bon, bo je kwe de do, johan si, di e mi yade, di e yo, Yozuo, e yewe a itemesin joron si bi, wajin jan bi, ugbe ten se bi, kwi bo, eyin of ye no isa nu e ko yin jo li lenu ne le di pere pere ne yi e na o ye no le o le yin mu mo ho toro fo folo a e wa tru lo eno vote un pe no le vole ko ble un we mo won e poro ve ton mo e de suda yo ji don be yusuo kaka e jesun se me mi na bi o bi o to di je flafo e si wa ngudu fo do to bo e wa gbo fin da yo ji bo je eyin jo won yi e sin a lo me on mi si ko ine onu o mi bo mo ro mi lo do na yin le ton mo bo yin dudu to bi ne to mi ton me fi o di eji eye ka jijaro agan mi ton leji o fi we yi so kabo en kan lo fi sa yin kuku to egbe san san we ni on ko le fon san do to vi to si ane o me ton le u ye kan e ne o me ali geke tin bo yin o di di to bo yin jinjan to go san gbo me kan lo fi sin ayo jibo wa ku to sin kan me di o le mi se gbon e yo e jan de subo se ma se e wa supo kaka be le yin ton lo bo mo to ro po le nu mo o le yin ozo yi to ro mali mali do ali ple won ka ten yi ta sin o ha me o don lo egbe sin azan do po ogbe ko san liye ne onu won mi na ton etoro no fi mi tan e itepon o be pe se ba kiye ye de ma po te pon sin kan tin ton ton choje ide de bo do de u di sin jo sin kan ene ka tin ton to ma yi wa lo de re no si hu yi o si san to a me ro si jajiye me na jai vla fo yi a lo te ka kan kan do du ye kan we ne le ona ha ye ma so me vi ne le wa ji o benadette kujo e o mi atun etoro me jele le ran to nu gbe won kun me yo san pa ku ye pon do ti me do me jele via yu era wo injije to vi un weyan akaba tan go bo jiku ko yon li su gbere pon awon edo an tin ene o me ni amo e je ko yan la bi be na yen o di de de we bo su su yen bo su sa jira do me re fu we o ero yin ton ba fo e ma na do indide to ayo le no yin indide to bo e kan na don mi wa nu o vi ene o le ji e we zon be do an do do be na yin me bo nu era zo so fin do ye jayi alo e hu igbe tepon alo e sin kan yin tepon ton e yo e pe a utu o ni mai mo gbere pon nu e ka blo mo je yan vi olorun mo ro mejele aye mi je e alo lin pon mi do e yo e ma ha e mi liyan gbe pero yin ton bo wa lo ton ai ka ton e ro yin ai je to mi se ho ine onu do propo mi ton lebo ga ji ton sin ho fine je mi na soro wa ro mi boku do gairo ki ho e boku do wa idonu bi radio mi ton

na ikateko chunu pebo kwe ho ni ma huzu sebe sa wala we manenu we hun habo kwe ho

bo wila ni wa le do fo sa we dion ti ten do o me to no le ko me we me do wi we ko we wa le akai ye ho me te ata gbota to e to le na do me ne le me o ti awa no ku cho ana gonu no yon fo via jo nu pebo kwa holi ma huzu sa